Taiwang na kanei, leiram gani. Sanagi lai sangda, sembi ba mapu na hakna, kautok lui, mapu nanggi lai famdi. Tamoy sheng na nang buning zaba, kanagi tamoy da, ling da na lebi bani.

0: nupa na kira kira ga kongo kongra kot waskot ano tupita kamputi sinar kani aduga nupi singdi masigi ona taina bani
1: aduri he chanabi gi wani kaino
0: isorgi khusem na oirakli ba khetna ba kaya khuding ma matam na purakani hai bani
1: adubudi be ma nupa nupi right mane ra ba matam ni
0: hoi chumme aduda right mane hai ba se nupa na tau ba ngam ba thab kaya nupi su tau ba ngam mi hai ba gi wan nupa na tau ba khuding ma nupi su tau ga da bani hai ba di na ti da na
1: hoi adubudi nupa di tara gi mapuni nupi na ha adu ada oiga da bani hai ba kolin kara ba sanabi do madui matam do re hauji
0: hoi ne aduda nupa di apa ma nupi khanduna lo ba ngam nupi di apa ma nupa khanduna lei ba ngam de ngam la ba su pak thok chok thok pa gi nupi da thona pi de
1: sanabi se nupa na sem bani makhoi makhoi gi khudong ja ga da ba yeng la ga sem ba ngak ta ni
0: ma ni chu
1: aduna bu luhong ba numita nupa du gi chalem pi ja ba compulsory
0: amarom da picnic chatni nar pun na ngau minar masibu right ma na ba gi khudam lo
1: adu bu di khara khaki wa ni kainu
0: adu da maduna masing yam lak la ba di tungda kari yo hauni
1: western country sing da di
0: life is pleasure da lai khraba chakhot pa da kham thing li hai ba ya ba singa lamba ya ba na te me ma
1: adu bu di ai nga sa gi chang khena ba gi matung in bani be ma
0: nupa pok la gan harau ba nupi ne ha ra gan suk tok ba kari wa han thok nu
1: as phare se ai khoi ni ne nai na ba da loi ba nai ra ro ma chi di ne scholar sing da sing da khra se
0: adu na phara da
1: phara ni adu na

0: ¡Wow! Le sapevi fa già vichi casi di Nalico! Dup, ma non ne marola, ma.
1: Mema, hing bagilambi tiba panglak traba matamasida. Hing nabagilambi pangraba miui kayagi mating pangbana. Aiki punchigi, hing nabagilambi uibana, hena paragataba mali.
0: Kaginu tampalima. As nanga loli baturu mayam dubu. Candice. Philosophy, psychology, the now winter rodana. Punsi tanka sida, chira nabawa pongayana langjing and batara badi. Caramba punsi culiano, no no idosibo.
1: Mema, I like tamba talk like.
0: Kalibagia
1: wabase. Yang bangamd. Makwagi matin kasik tangoribasu, hang bangambri yang like.
2: Isami mala amidana.
0: Hoima, a form fill of gay, hand of lapony.
2: Hoi, hoi, bema. As, kangdre dah ibu emak koy, nak koy babung kita lom ni hai dengan tauri sih na ni tin tadu na layre.
0: Ima.
2: Ha, service extension tau de, ha, enai si tabi dabagi, maya mama.
0: Ima, babung bu, thapa kaya tari ke?
2: Oh, sing da tari ye. Sehi tara tara matoi rombu curam nani dah ibu emak.
0: Babung kita lom pudi, nong masih wajan pang ni deh ima.
2: Aduh bunye, hausi kiti kadai deh sih na ni. Pupang kopa mama lay basu nate. As. Wari hai hai di hai hai bema wari hai.
0: Tamo di karam tauri ma.
2: Oh, noi tamo do. Delhi da ML loiraga. Civil service ki paika thagani hai da na coaching yauri ye.
0: Oh, adu di yam paina.
2: Adu sune ya. Tha da lupali sing tara kun thari bani bema. Masi tha ki na bane koi sen sen da na honari bani tauri se. Tam phagi pom bilau ki sel pao putho pangam dri bani mi tauri se ya.
1: Ima, ta chau gido hana tha ki na batau sida. Tak cakup di miram dah sulai bani na. Ayi gede, kau nak taruh si deh ma?
0: Ima, tampagi budi, ayi nak putu orang galori. Ya ambas nata badu bu.
2: Is, isagi wasi tabadan ya. Ima di kapu kap ninge hei be ma.
0: Aduh gede budi, kasih wabiru nu ima. Mati yang pangna bani kayno.
1: Ma pang ma pang amuk kanal gomsi ma. Ting kang nata labalam bi duda. Amuk jalan bu kanal gomsi.
2: Karino mana amuk loli si na.
0: Ho, lari tambah tu lani hari bu ima.
2: Karino hari si bu me ma.
0: Kang de kang de ngasai dini suruh ngata.
2: Nanti, tampa, nang na hari dua kali noi mibe ma.
1: Ima, haura roy dua panda, iseng amuk cahro bagi kana bukari no.
2: Mikok ta thong dana lag pa isana, kari wakal aduk pikthari no.
3: Hey, mama, tari bukan nang ba.
2: Oh, tare tare. Moy ba, pay sa dua thabiru rabro.
3: Thakre thakre, kiu na marolam shangkri ba, wah, nam tu leh. Ah, mama. Ising kajik tetak.
2: Hoi hoi hoi.
0: Babu, kaj sepiru beno.
3: Hehehe. Hai, isa lah lambo ya.
0: Hoi babu.
3: Ah, nabung di pasar thabiru beni dah.
2: Oh. Ah, moy ba, ising hai do, si dah lai re.
3: Kerai kerai. Hei, ingi dah isa sah.
2: Oh, isa me, madik kui raponi dah lapa.
3: Ise ise. Ipa pukhi dek ngap haru kike. Cak cak ke, jalo koi be ma.
0: Babu. Kau nak cari lagi? Aku tak boleh kerja hari.
1: Lawu mema. Aku cari papa buat hendok ke.
0: Aduh, dia papa. Ima, nak cari muncul cari pi ke?
3: Cari, cari,
2: cari, cari. Nasi anu pi se, ngasih ngarang se, kari nomi tau tau iko. Tumin cap cap leh tanah lagi kau mui ba.
3: Kari yang tau lagi mama nak ba.
2: Oh, pi kah thara roy ye. Lari kita betul la ni hai ni ya.
3: Kari ino ni mana hai risi ba? Hai seno, sing seno hai jenah kerangang sak padani. Aina mangonda bu kari ahin bu angang kage hai minang
2: ba. Adu ne, aina khali su. O phare se, kari kari no hai do, ma sang lak lagane tana rasi se.
3: Mama, tam pha se, khara chek se la. Ngang thok ki ba khan ki wa khan khak khong da ba tam pha. Ma ki parikha gi sen pham hai bado, matam khara wa li hai juna kong thok pagi wa. Kari gi pi dari, chojna pi gi dori minai, siya gi ba.
2: Hoi hoi hoi, ho na ba hai du ni kari kari no.

0: ma, tampa lay ma. Nang ima bu kau rabro. Aduk muna yeng li dubo.
1: Tumin tumin murum murum suan betul da yeng jabane. Warau bi ganu. Ah, aidi mayam gi medam ne. Medam hek tak kau biu.
0: Ibe ma. Nang na panah lotu nasu. Ima gi thamoi dagi. Nang isak tam madu budi. Kak tu gay bayaru. Nang ima bu nixing drabro ibe ma.
2: Ibe ma. Ibung di lebak itu orang pupu kita bak payah rupanya na, icen ni kungul matam cahana libang am kita bane.
1: Awan ba, ahong banai batai bang ne, kanana bekiare, ning thau, maharani, matam kharagi ponsi ne. Kamisner sahab na leng birak pasidi, kari ne seba tau jagane.
2: Tampa, tampa. Nami dang wayram sahana bung dagi yam dah lak pada. Nang ai hino maru munna munna duna chupmina khi bado ai di ngaram to oira boining
0: is isa di ai koi bu ya amna waro ram le dana
1: tungin jabi ki mapok to poglu banina tungin jaduna laibana athoi bali chane
0: tampa
1: awa na kya thengna ga dawba mioi pok ki mapok ne mi gi mi pan tang duna hingna bo horna bana asing ba thauna na te haiba se ai gi punsina mai ek seng na tagla ba medam ne
0: tampa Imagi bema, Karino, Karino nang hari bersih ngasih boha. Palepang kang draba, nama agi pun si ni hari bersih, nang kang liba natro. Isa agi aroi beting bangbu, nama agi bu kari hari na hari hari bano. Mena ni tang laba mio ina, lam jen jauh bodo nama agi pantung kadai dano ha.
2: Ibu ngi bema tempa, ngasih di, nang ai. Mapung marai parva mioi ama haibut oire da. Adubu matam sida ichili naogi punchigi wari di lamakhang da tatkre. Nangna mapan naiba phanik mu chama se Jaipur ma chama in nakuta angang ba bek ma chama pairaga aigi kutang paidu na yau singi na khateng ma chati bada. Nang ning sing dra bada ta bha.
1: Ning sing bagi che na yai bada. Mahang da chang sing kada bakaya. Apan berpirak payah. Ikai ki kaya lana. Nak sinda na bahut na jaru bakaya. Arih ma takraba. Aiki punsi.
0: Tampala ima. Ima ki bima.
1: Punsi ki lamjen yauri hai ba kau ba makai. Lamjen thoir ba misak tu gita mak. Khuba khau na khudu na. Harau ba phongtok chakhi ba. Lamjen thoir ba mahak tu na. Han na phau ba yeng biram draba. Aiki punsi ne.
2: Chikna chayinda ba ngam draba wakhal ki iraida. Nungsir bayi celgi cila tu di lampang lebat tai bangi pak tu una una sum tam kiba.
1: Kan tahu draba mikup, mikup adu kita mak, amuk nongang lupa kita kana bakarino.
2: Ibu kita mphale ma, ikang. Thok lebat celgi thamu ya tu na yorak lebat pibam, tak lebat singa si. Ahi kang dapat nanti. Adu bu, icelgi cimbal. Tatsa uwai na kawagi koi thumlaba khonje lado. Amuk hana taba pangalaru idra tampa.
0: Hoi, waro pamtua. Katok patana na saru goi jarak laba isa agi punsi ini. Ima, kangi. Lan ngamdraba chek pangi waang bada. Ting mangamdraba mitki pirangi isyan. Asi kaktane, ima agi lai jaba hai babu. Ima agi bema.
3: Pagi bema. Jangan bimbang bahaya bersih. Ipaan pamja bagi wanai. Jangan bimbang kaya ningga bagi ijabu intok petaki. Ayuh tamoi pale ijar nungsi bagange.
1: Ipaan bagi jangan bimbang ngak piri bato mak. Pantok pamtok itha uni. Jangan bimbang lamba tau rak bata. Jangan bimbang ngam bahaya bersih. Jangan kanglon adu bo, ngak sin biri bagi pandam ni.
3: Jangan kanglon kaya se, munna thijen yang silur badi, scientific oih bermaram mamadi, adu mak layi uni koi bema.
2: Tampa, kan tahu tu bagi, nabungi ran bag kaya ya orang bersu, nungsi bagi cile tu madi kak keng bangam loy.
1: Tolat taraba, kan halai jadar bannu pija kaya agi pun si bo, ahi agi pun si gum oih ning tu bagi, laurak kiba aruhi bo kong thang ni.
0: Ibe ma, tampalai ma. Isana, ay, baba madi, nabung mutamoy shock na waro na basu.

0: Hello.
1: Hello.
0: Good afternoon.
1: Hello.
0: Tabi bro. Hello.
1: Tayo tayo.
0: Hoy hoy, isa yung nagta radio set ka lang dito kasi tang laptop
1: niyo ko. Karapik na tayo.
0: Kara lao na tabi ra bro, I'm thinking bio ne.
1: Tara tara.
0: Hoy hoy. Radio set ka lang bira gadi kasi tang laptop pirang na bahay jari ko.
1: Na.
0: Ayan,
1: nagpo-number di, hindi na lang. Mayroon pa sa tangay, kung wala hali.
0: Hoy.

0: yangsindu
1: hoi
0: yangsindu ngai ba pa wa mani adbu nak ta radio set ka le bi da bro iko to e don't worry hoi loudspeaker na on to ra ga kan to bi ra phone se wari sa bi ra na tra ga
1: wakal
0: tamina raga ko aphaba mai keida pumina na ba hona mina se haba si thamjage imadi cha is inchang ga di hona bira bronga sigi oina
1: sare sare
0: kari kari mathil ga di hona birage
1: lema sogri tho bora muhauri
0: o sogri de imana dum tobi bro na traga imau go phang bira bro ima si bo
1: imau go phang ga ikhu phang da
0: hoi adu di imau na haun na thong ga chabi boi do ni ko yam nungai je ima ga ngasing ha tang ora basu wari sana ba phang jaba tu dima ma khata ba ko la ma lo kha jana ba hona jage
1: ha ga chari tam pula ma sei ta ngi ju kichi ngang ba na de ta ba
0: hoi hoi tha ga chari
1: ha ga tham

Isai si tahan jaki bagaloi na nga sigyo ina di good afternoon ladies thorum sanduk jaba matanga saloi zari nga sigyo koi ki thorum masida telephone tau birakto na thorum sarok ya bikiba thorum masibu hau budegi loyo phaba tabidu na thorum masida thawai ha bikiba mayam pum na maki mafam da muka hana kashwani infal di maikai degi thagat pa fungduk chari aduna thorum tabiri basi ya kashwani infal gi FM sangai channel degini hau zi makhata pa thorum gita mala thokchom gita degi fangbiragani

Mapok ngam da na pok pa miyoy mapok asida. Thiri ay na matang mapok amamo nung sinang ki kung guli ito na. Punsigi pantong ay minado na sakmi na kisi nung siwari kaya. So ito na lao ko ngayram ginang bu mapamduda.

I say se galu nena mata mise gi kudu sanduk no tahan jaba mata ang selu jeri. Ngasi gi mata mise gi kudu dalu kaca gi ba se sapa sing di matang sitna arki nandi shuri thaudam kami shur sing lalambung imu laishram rosni amadi wahengbam ning thaubi sing. Sering besing di matang sitna nong thombam mangol jau mitai thongam jau ba waikom bihari bimol chong tham amadi sarat arambam makhal mathil gi thorom kaya ma dum na lepna tabiri basi akashwani imphal gi fm sangai chinal dikini lepna tabiri odong gi tamuk talizari ba akashwani imphal ni

0: na na
1: yam phajana
0: khudol
1: tambire kwa ima su dum isai nong mai da ngawzaba ma oizarapa aduga pabung na su yam support taw basina ngasi mai am pumna mak se amuk imanat ozam oina hoi tambira ga hoje hoje se mai na pun siselin bi bani kwa adu hoi pabung na nushina taw bi basima yam na inkhala iba mai am da su yam taw tamhan janingi
0: nundi dang khida ko oja gi yum da tambacha pachi anga nga tom bachi dang na pura ga mana ngai raga ada pung tara mathoi tara tara i medu na ngati aina mayangi sai seba to bangam jabani i puro be ma pana na tar dingam de mana chalhandra ga di mana tinga ga de inga moya ba adur ma so sai kumai ji pam jaba pung jo jai rupi pala gi au adegi do lok jo jai o ja cho oi ma chi chin pam ji ya i koi ni ji adum apam ba jab mana banung chu nung si da ba adegi thabak thauram punam mak so i koi ni ji jab apam bangak tu oi hada adu na ngachi mai ma pa nei na miang gi
1: seba
0: ta wang am ja bani adu punchi nong sang de ja thing jo nong sang o puji nong sang o miang wi seba ma tam kui na ta o i ma jo punchi nong sang ge miang seba ta de ge ko
1: du mak su tai bang se ma ma pu na ma na pam bi ri ba wa khlon du mak thung ma ngam ba soi biu adu ga koi na sang na su ma yang pu na mak ki seba ta bang am ba koi biu kwa koi adu ga i ma se i pam se kai de ni happy ba no
0: se tin ka gong kha lai kai ma yai lai ka
1: oni
0: to gong de ge yu pa ni to gong mai tai
1: aduga nga sa imana yumpan bire cha hitara marida kwa aduga matam du da de khoi huzikkan di amuk yumpan mina ba yumpan kai ban la ba matai manau se nupana ga mateng yam pang di ba imu manung gi boer su kwa adum theng nei adegi tong du siawi adum matam du da di imagi mateng ga se pabung na ga pang bi khibra ka mang tawe
0: ai chi moi chi mi tara mari charam me ada ai di cha ki thong ba ji da mong ne na cha thong ai cha thong ne
1: hoi
0: cha phu ji thang tha bo ngam te ri
1: mi tara mari ji ni na
0: cha ai chi nau de dong ai cha cha pa ji ba
1: hoi hoi
0: nang pabung na chup luk bo ra ga cha phu thang tha bi
1: o
0: chu ki ma ti ma na lu na tong ji ha ba ai na chu ma bo i pu ro ba na nu ji pao da chu ma bo ai na khulum ba ma bo ning ba ai tok ti
1: hoi hoi
0: nong mata ai bu kholathi ba adu icha imau khana patai nai na pa ne ngachi bang yo pata no na thanari bu kon do ingo na tha ba lai ki ba ta pra no adu tau ko ni ma pam de ko na pa lai ri pho tu ma tu tau ko no na pa lai ki tra ga cho adu ma tau na nai icha ching che ai wa rak che adu na he ma na cha thong e yau bi ni adu ya ma ta we yau bi ni adu i nau ni pa ai si inau ni pa yam na yoge abok tu lai ki taramena at kap ni nge huji tam ma ga u chakri a da nei khoi gi marai pan ba chakri a so wa lai ram me at inau ni pa si lai ki tare inau ni pa yai ma si na nong am ba phok chang pai phok di am ha pa me ba phok chang pai si loi na tak pi ram ni at inau pa ma su lai ki tare ma ga ai ga choi ga ni chumbanda huji ti mil lai bane do handi chumbanda adu na chumbanda ne ju ni adu chu nu ai bado yaung la si ya le tai ma da na ne ai yaung ti bao chi tai ma na cha cha ti ni nau sing che mu yaung ti bao chi ai na cha ti a chu ki ma ti
1: mu
0: si na mu ja chu lu na tau ba adu i pam cha le i na ga ni ni nau sing che adu gi ama cha la chu ai i na ga ni ai chukha tharo ai ho adegi ising kho uni ai ta taw bo ro ising gi alam na so me ba mamang da
1: oh
0: achi da ising le ram de ba
1: oh
0: thak na ba ising ad la na so ko do mo na so
1: chokpi ba
0: chokpi ba chai kan na so in bi ru ni
1: ho
0: adegi pu bi rak kan ni ya am taw re
1: oh
0: ad ina un pi ching chi na so mama ta mama da un ma chi nai khan de ji paung da
1: ho ho
0: ya am ne lu na taw e adu ai ne chu moi bu isha ni ngo nai khan le na un pi nai khan de lo ina ai de ma yam chi ki nu chi sa na na ba mi mi wa ma ngang de
1: ma ne ma ne
0: mi chi kham jin ma taw na ho
1: ho
0: tai chin na ba taw na ama khan ne mu ka u ra ni tai chin na ba taw na ba
1: ho ho
0: adu ai chi ma yam we se wa se i chu ne pi tho o ma ne

0: comfort level se yeng da ba ya ti my comfort ki plus ma gi brands na pam be po se kai no ha be se hang da ba shma ya de ina taw ni na pung taw taw shan ba ya ti ba e sam sam na ai manipur da gi ya ne yam work taw ba ai gi one of the client ha ga di da mantri wang khai mantri handloom se ko ai gi regular client ni ma se ma gi shoot taw ma tam da ma gi jewelry ka tang se ne ba kai gi no ha ba ma tam da ma sa gi jewelry brand oi ne leisa ba ni na ma sa gi sina se na tum so ha ba se ma gi comfort levels oi za to ni du ka ma gi brand identity oi za to ba adaina hekta aduri atoba ma sina si sina se have ya ti ba mama gi comfort level mama gi apamba adugi matungo ne sina have ta ne aina tawni nge ha itna su hekta nam phuda tawsam ba ya de ha ta le ko
1: masiga loina na matam matam gi oina khuding mak se haiba tare ai isha ai ga chat min nari ba ai gi akoi ba loina ma ahong banai aduna kari gumba ama khak akoina isha isha je adum yamna consciously aduga adum unconsciously shu hai tare ai gi akoi ba de lairami ba ai isha je adum change tawraga lairame aduga mayamna su sigumba se akoina matam matam gi oina trend haidana so hai nari chatna bi haidana adu sigumba chatna bi se lakpa matam da dia ja stylish ama oina su foresee taw ba ma chang gadra haidana thaje everything se ana osmai na ina aduga trend setter ama oina so as a fashion stylist ama oina work tawrak pa aduga daite so yam chaw gadra haidana khanjai aduna ahung basing si da adum updated oina laibase masi laina bohna bakanda as a fashion stylist ama oina kamai no hotna bibage masi gi matang sukitan khanjage
0: updates se hoy ai gi oina di trend setter mind oira aniko honestly ha gan mayam na tawna jiba mong da taw ba ha ka cha ai gi oina di trend se trend ni maning da chain de ba ko ai oina trend set taw pina kha le ba du ga train oina so pang na ai se train da se believe taw de ko yam seeing na ha ga di ai na taw se ge ba feel se yam na seeing na ha ga di chase taw ba matam ai creative ba flow da yam kai thare ba ko ri adin train se chase taw sa de du ga yam na so border taw ru de ko hoy khang di khang ai na outdated yam chan na da ba po da basic oil by awareness amadi laiko o minus simadi husikan siam na kaino tawe ba mali haiga adu mak follow taw bina chwe lai tip ayoina di sam na mainly haiba di mayam ga chana between se yaw da numbers hot nai hai tare is mainly is hagi oil ba ma thokla aga adina train oil pa dina train se tar haiga adma aduna makhalam oi kre follow taw bina su khandi honestly ai ko sam na train makam makhal chana ba khonga o chana ba tops de matam tang chana ba sanalu pa house ek se goal hen chane silver hena chatney alega sima di dumai taw eduga sinzu sinna de high time and li ayo ina di aigi like zareba pot si de hena creative oina sinara pa high kacha amaina high time and li
1: marcelona high peti thambi ki adumak institution na ching bas mais maina chat laga tamak pagi di thoina like di haidana adu marak si da adumak experience mai am sinna dum tongan tongan ba personality kya ga work to minara paduna suma khoi de gi tam jabagi tanja ke asu like haina dubo masigi journey sigi matang da syam nungai aduga institution amada phawba thawaina chalu draga su si gi phibam se yorna bohna ba matam da isha gi dedication aduguma ke am khu suk changam gadra khalle aduna masigi matang da su kitang tajagi
0: institution da tamak tre ko ese adu tamak tre matung sita aise kahini isana yam thizan khopjan bari am kan jai ba ese aduga ade taw borok chikan isana kitang su self study taw se hai tare ko kamaina taw ba feel no ale different different body type da different different face da kamaina work taw ni se thizan se hai tare se ko masam study taw bu sukal le ba ko andagi quite the lowest level the labor stylist taking the biggest of the biggest stylist most assistority the assistant with the learning process ne ba apa ba de na pa ba phat ta ba de makan makal thing na experience ko moi di am different level the work different auto ba brand like ya auto ba personality makan makal ga work to me na ba phang moi na kamai tha ba se tau ke se ob the tau ba am kan ba hai ta re ko hai ta mak te mak hai ta ga shu hai moi ta report se kai no kamai na function tau ke moi na work ama tau ma tam da kada de ki po se lo ro ga tau ke kamai na moi connection se same ge maina wai sa ke yam observe to bukan bahai ta recommendly aduga ngasi gi youth khai ne mainly hining base kai no ma inspiration to bo isana thizen khom jam jam kan bi bahai ta isana kai no ma tam ja ka sima ni tam ni ge ha ge su reach out to base tan ga no na hining ga hai ta re mi ngon da approach to ba mi ngon da hai za ba sima ni yau zani ge sima ni tam zani ge ha ba ma tam da ka shu ta loi da ba ni na khale ba isam sam na ka fashion week han tak to ki base se gi city convention da ai ge ma kha da mi ta ta ru nu pa taruk adai nupi tara aina train taruk atawai ba ko adaina sum uzaba matam da moise ka haini in general manipur youth ta khatang wat pa se yamna thizam khonjan ba watcha ba ko tawning ba feel any feel da hai tare lai ba feel se da moin hen thizan haning ba hai tare isam sam ta u ba da moise yamna tawdi tawning a tawdi thabak se kai no di khang da ba aina step by step ma khot pa ta e samai taw ga da bani ha ba khatang moida tawning ba gi kai no se u de ba khonaning ba gi

0: aina oigu input yam lau iba mo sedu ga already yam achowa brand la gadi mi masagi identity amalizer ba po oiba atu de aina taung ngine puto to sen bo sa de mi gi aesthetic ha ga ja mi gi mangalizer mi ba po to the same o sima dis my absence si my lo toxi ha ba di ya ba but still mi gi already khanga ga lai ba masang aman de aina su ga yo bidi nga sibo ya de aina khal lai ai ga ba khal da
1: hoi asi marcelona ai khoi ki thorum asi dang hackling birak tuna momali am do ba form kaya phong dok pi tuna thorum asi bo mapung phahan biramba marcelo bu thagat ba phong dok chari amadi tung da jangsin ge haidana khan biri ba thabak thorum kuting makta su mai pak poi bi haina naharol gi khonjel gi mai kai de gi tham jeri hauzik tabi kre lamda mas gi naha oiriba fashion stylist marcelo yengok pamga unaduna wari shaba Unaduna wari sana jakibi gauri haubam. Thawram asi tahan jakibaga loinana ngasigi oinadi naharul gi konjel sandok chaba matangasi daloishin jare thawram tabiram libab marup singbo amukahanna khurum jare.

0: na su kitang akan ba miyeng yeng chan biraga uwa si yari ba makai akwai yoksal laga thambi ba sida panjaning ba mana akwai watershed development se akwai yam kahena pakat minaba ama akwai darkar lai akwai watershed development yau draga di singi awa ba se atum tung koina akwai mayok naraga um lai hini haina ai kanna thamjaningi akoi bada asang aman se lairi gai di akwai nong su matam chana oi chugani aduga aing asha amasung akwai nongju nungshagi honglak liba akwai chaitheng se yam kanna kahena koi phangloi haina suai thamjaningi aduga laibak thiba amanna akhoi gi north east se bharat ki awang nongpok lamdam ai koi north east ki manung chali bani koi manipur iramdam se adu koi gi prithibi gi oina akhoi north east india se bharat ki awang nongpok ta leiriba rajya singh si ishwar gi thaujal dagi khwai dagi marang kaina nong se ishwar gi bor gumna koi se phang bani adu bu laibak thiba di akhoi se nongju tha hek loi hi baga akhoi se water scarcity haibadi ishing gi awaba se adu mayok nai ekhoina su sigi awaba se ekhoina national level da mapanda meeting da gumba ekhoina panjaba kanda yamna su nokna ba karemna ba haitare ta singna haragadi shell se amukta yam phangaga aduga khudakta nomani ni da ekhoina chading tok tok khiba sina tok khiba ko tungjen ba hita ba adugumba lawsing watpa miyoi gi mongda mayamna ubi ba ato parajya singi miyoi singna adumaina ithamjaning aduna yari ba makhai koi highest rainfall area da chingi bani ekhoi gi bharat ki awangno pokilamdam aduga ngasaina panjagi ba uwa sing se yari ba makhai ngakshelaga thambiba yanba taraga su ngakshelaga thambiba kaigino haraga akhoi gi root zone sing se akhoi gi pambi singna da gi uwa sing se gi root zone sing sina tara ibanong se phajel laga maki bank kumna ising se tunga ga thamjel laga akhoi gi sustain release haiba tare hidak makta oira su akhoi na hidak ama laina ama gi damakta akhoi na hidak chaba kanda kutak ta phabadina te maki akhoi gi ana ba do phana ba khajik khajik toraga phan bagum adu maina ising se tapna tapna thadora pani aduna mayam su khoi khangbiram gani thaina gi han sing thambiramik thaina di lok turel singse chahi chupa kangam dena sigi yam chauraba maram si akhoi gi mausa gi khalse kahen biramda ba uwa singse akhoi yari ba makhai akhoi bada akhoi watershed ki wakhan se laitra ga su akhoi gi mausa gi khalse kahen biramda ba na akhoi gi ngasa gi root zone singse na ugi ura singse na isingse chupsal laga chahi chupa tapna tapna thadorak pani na akhoi taibang mi singse da su ising gi awa ba se lahen biramde adu bu hojik ti laibak thib di mausa gi khalse kaithara abani na umang se la shalakram ni na ising gi awa ba se dum koi pulap koina mayok nari ena thamjaningi
1: tamo yam phaso wa phom ni hojiki mata masida nong si su ruga su kangju su ba ikang ji thoga chu kam thok pa masi sahi khara si ta so dumak thingna dun lei ba dugum ba mayok nari aduga loina na hojik tamo na thambi ki matam da koi hojik si mahok sa ki khalla se su ki mati kaidar kaidar pana maram oira ga koi nong ta ba ki sang si su awang nong poklam da masi di bhar ki manung da maming chali bani ma pha masi su ki mati nong marang kaina chu ba koi monsoon season si la ku matam da mapam asidei da ising awaba mayuk narak pa haibasi atopa leiba rajya singh haijaba tare asidei asukimati awaw oigdarbani
0: mane
1: masigi da makta su akhoi lenga ki mai kaidagi kari karamba skim singh di nongi sing yokshan ba haiba thorum si masigi da makta thosil thorang oina packet piri haibda su makatan thambe da
0: bharat sarkar gi mai kaidagi akhoi skim kya muk lai akhoi gi ising yokshan na ba da akhoi mateng oina ba maru oina panjarabada pradhan mantri krishi sinchai yojana shamna pmksy thoram gi makha da pukhri taubagi khudong chabasu khoi lobi ba yagani zila zila gi waina si gumba pmksy gi makha da pukhri taubagi mateng pambi ba singna su manak nakpa lou singu gi loishang singda chatlaga ta thok ta sin taubi ba yagani
1: tamo huji akoi ikon na se taubagi akoi lenga ki mai kaida ki su khudong chaba mayama ma pibiri etna takpiri tauga dori ba miyo yasigi kai karam ba masagi oiba saktaksi sing haijaba tare madudi changbi gani loinana masi ikon asi sabgi tongan ba masi gi chao bui chang kai amuk ki chang chao bu te koi ikon ji to bu ya bu gi kudong sha ba si lenga ki makai de bibi ya du su thambi
0: na koi beneficiary oibining ba lawme chi nau sing na form thaji la iba beneficiary marak ta gi koi law singu gi loishang gi committee gi member sing na kupna yengchen gani koi thaji la iba darkhas mayam sing du aduga committee asi gi chairman na zila du gi deputy commissioner dc na oigani beneficiary oibining ba natra khudong chaba si lobining ba lomi chinau singna shai shagi logi pata natra ka chingi lamda oirakana khun gi khulak pa natra ka sdo na pi ba chi aadhar ga link tauba phone number na amasung aadhar ga link tauba bank account number pisen bi rakada bani aduga icon si tawdring aida committee gi miyoi sing mapham du da laga ga icon si tauba mapham chai chadi haina moi spot verification field visit tauba lakani khuda moina taubi ge khanbiri ba ga icon si isamaki lopham da oigadawani ada kitangsu akut pa pham ising tungada ba pham oiba na hena

0: Ibunga mangal.
1: Ima.
0: Nang yawri edana.
1: Ho ima.
0: Lao lao. Pamusta.
1: Ho ima.
0: Mangal.
1: Ima.
0: Ima wahegi munatao. Ngasi nanggi marup wang toiga nang bazi galai tingasida imana nang bu kaurisigi maram nang khanga bro.
1: Ima ai phajana di khangdri adabu singna badile. Madam di marup wang tho yaudana imana ibu laona takpira isi marup na khangba yadaba natraga maruki mangda sanaba yadaba wari amadi choidana oirini sini na sana chingna jari
0: nangi marup se athu bama tamdalu hongani
1: kamaina kanaga
0: imana ma hainare mana pamba hairo haibesu haida bani na hojiti imana nang bazina sinbada mana yataba mana yadrasu nang na yahanda
1: ima chomda akoina khanari si
0: khanara no amta noina khanabado ima peli khanari ngai de khumu do ka mungsangi mi mamang de ikai bana lore